ngenile ikumkanti ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo salivukile idimoni lakhe nibabuzile abasiyong